I le ranga whaaroaro e tumuri fifie o whalofama whaatalo whatu Samoa I a te oe. I le nei fo e awa uli a le haasaka fua haasalu sumarei vore masino uni. Ma lore soi fua ma le langi maatalo whalava maukin whale. I le vua suturanga atu I le fionga. Le swafa I a karina I a le malu penfenuti moe. E mona tu datu poklamo man vio tu le lofa ma le anga le lei o le tatu sisilese. Wah, ma fai fo un tatu to e filo el ne yasu fo. O se asu fa popol to se fuga ma sa uola tau toa. Ea, ea e u e nga lala po nga ke nga se la vele. Ma ma fo tona ili asu na nafi. Yeah, you may allow for Fonganga or if you want to deal that you are sure for Samoa, Brisbane, eh? Yeah, more or Samoa. All in on to for Fonga, my little inga, little my little she piss, and me to tease you from Tongo. All the best, sell on a eva, we appear, the swaff, all the tua. Oh, and they say, no, no, yeah. E fa pingele a kau ki mo e umia. Ah. Ne koe ke I mai seis. Ea, aia, oa, fai seo talo ne yaso. Ao lea futama futanga le nā wa ewa aia tuai. E fai fai mali e fai mai vāua, wa velo le mea. Ah. E olo mai ngā tato poklama la amatat fwoi tato talo tau, talo nga tei whale, wa ainga o le tai. Mua tato talo talonga, mua tato a tala mai vai whanua Samoa. E o te leilo poa. Mua mai tato tustala le talinga I autanga vai a tipi, autanga vai a I a le. Toi apili hei a le whionga le sui palemia. Yeah, yeah, for the po on Simo. Yeah, I probably va hanga le bo va ia tuana ne. So le koyoki fo ile he fanga paroka le vai monga tolu. O te vai na tuo le atu fai fanga palota vai monga tolu e mate la fai tuto te tamo mo e ia. La wori I o fa mauni o mala fatosina. Le fionga le e sa o tushi a tua se ti ti lo tui fabon. Ala nga vai a tona ne he e koe whaili whainga paloka al vai munga tolu. Kongi fafot fa masino. E a le tal le to e pili a le fionga a le su palemia po le sa ve ma fai pule o fale a lili numero tasi. Ka fifi. So le wakunga kupi tati ya. Ya, esa ole tala vwe. So nga kongi ya di lope laki. Aon mai ta watu na ile vayanga olo fata tia mai. Ya, ito e fai atoa la vwale fai nga palota la vwale mongo numero tolu. Ai ua, le tali yel ta sanga pe na ile to e pili. Ale sa vwe musu palmi ala tinu. Why are you staying in the ugly or the actress? I need to me if you are ugly and money to a yeah, I go some shila monisi and a sirki. Makaukia sole. I cause goes on paying how far corners out for eating metas. I may never to for my vapitolo, you shila malato, or leap to my time. Not to do a sambo. You want to find or call us upon me and a cavalier for wearing. I fa mai aru pe o e kupe ko ain. Chot. Ia e fa me feo la lanko kongi e zbore mia langa sau. Ia o le meo le fai tio. Ia ka koka ko I fa penga ha fai kao le tunu o fai tio. Ai. So titi lo tato talo tau. Maka uki al talo ngor so kaso. I fa atunga ina o fai longa tupe o le awe champini le nei tau sanga. Limas fulono ma limas fumiliona tala America ai fitchu tas miliona tupe Australia ora se ke le okupe ora kupe nga le limas fumiliona normal lore autas
O le kupenga o lefa e ei a le ua o ka pala laka piyungi. I oe. So le. Ai o totongi o la wali I fuolele o le pochi kolo Cristiano Ronaldo. Ah, Ronaldo. So le. Se lauri masifuru bilion al kausang. A le ringa le o lia Messi orra so le. O lai mili e kura wali e nga. O le se samu Argentina, o le se samu pochi kolo, le se samu. A o kongi nga o kambanga al kausang. Kwa ofa mreofa. E ka fefe. Si uilo karonga kakufanga. Ulam kwa fai ke ngisi ma on mengilu le kapi ngore ngau ngau ngau. Anga le le akos ka milio nga ngisi. Anga le ka ifapai le eese eese oma tutongi. O tutongi ale si tam talonga ka do le liki ngore lima hafe talonga. O le si ngore hafe talonga. A o le se milio ngore kausang. A ka kubai le resoka. So le ele ngau eseisi. Ele aru vale se malo singol ke kila vore polo soka malu le ako ele fainga poe. Awa ole mea moni al nanta alo soka le kama fole le mazala ilu al tamat le il mata nonga malon tina, tina yasi sifo. Ewe, mana alang fa soka se uka mai makene. Ewe kwea, o tima kwa leanga al kingo, pa e alfia la kapia, yang maho avi fa soka. Yang ada kosu kol milion ada usangan ka alo cim keyo. I au uma fu ye naru Amerika o sia manio Europa. Al kambekin ka alo ya samo an le tasida vim sila wi bono. Ya nga amaka mai nga ya le ala sa wa to Australia. Le ye de mai mai so ka kambek sa wa I mai nga ye pia. Ole melna ai loa ele anga tino la otari. Orfo sial kama ingau. Ngai ei sia vanoa ya ta lunga e piol ka polo. Ta lunga ke ngisi. Ia manisi ta lunga ya una molontino. Yo e. O ke fekula konzan ba o sa o la la uso. E fe mesio kari dad. E ma I faku ulo konzan. Faku e ilar ka lunga ya unga. Ka ke mi mi ka kori de ma ngai o ki ngora kran chanda ve mai lo kori e ma I fo tru lo ta jo ta e a gus mo ya lo favoran ta lo o le ta mo oi o le vai ngata lo ta mo oi lu su ta si chi green ma lo ngal e vela la ye ta tone ile so su lo chi green ma fon fona Ole a puncia le la le te lo te mi e se vano la ti ti ono te ulu va vai wanga. Ole so vili o lo ongi mali tu I saute fasang mali tu sa sae. E ono o atu le malo si so vili I le lua si furu lima mali alon sa sawa le tu la. Onto e fasang mali ole so vili mali tu sa sae. I le tu I si sifo si temi ole awoli. Ole vano e ono te ulu a jimunga e ono se furu pasene. Ole matu tu o lau ele lo e kuinselane e ono su tasi pasene. Ai ole savili. Ia ole wo o atu le lua se furu maila. Lona sawa sawa I le itula. I ole vai ena talo tamo oe a o na taifale moso ngau. Tangalo sama la tofoi. So so ya vau. Ta mati ia la tolo salu na tai fale. Ia fa mai o lo sua tu tai na sua mani tai ia nei. I le to iwa minute I le iwa ni tai al maurungo sua sami. Ta si tisi mani fitsu fa mita. O na pia toi leo le tai toi su tolu minute tolu na le fasu iwa mita. Le papa o le sua sami. To te I mani tai na nei I le lusu iwa minute se fulu. I le maurungo le sua sami. Ia e lua tesi mali fasu fa mita. I or vai gana talo tamo o e sa moa mantua mali dato matau ave. Ia li lo fa ngoka a... Ia vais fali e ngai au kafa e te alu iei. Ia mo alo saunga le mu. Ole heli o Willy Tavita. Malana besele nei la fatalo fatu ia te oe. Ia o fai anga miol ka kifa.

Tu fa fa ma ita tu telefon ma samo fa malulu tu ta tu pese matango fiele o no ta tu te mi ole o tu es fulu lima minute o tu toi e oi malo apito ta va in a feveke ole su formalina na o te mata yo tine la tu o malana pese le sa e ma te mi fu ile de o ai shua vai fu ile le maneko an Na umana numero tasera aishu apoya male kol pasifika kwa usu lor teine ler pesele. Oto umana aishu apoya sambo, mai konga. Welcome to Nukalofa. Eke fiwe, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, La tatu amatamea tu talo talo ngal soka. Ia e fatalo fatu pulenga le tatu fatu pe aliki le SCB. Lamba wa mani tatu proklama ia ma amai fo si tala fa vau talo fa no noa. Si tasi o wo ma mai fo I sa ongle kolisio sanele. Ma wolunga le fiongo ya malie le ngoi pongi. Pongi. Ya lewa mawa talafa no no ya wa fa mana vina fo ele tua na ngadwenga pesa su tu sil malo si ma ya tu fiti ya ai pita ya nele imanuia na tuna fitinga ya mama liwa lava ya fa ma si atu le tua ya ele fa tua male no foalo a mi si otu umana fo I wo mata tu tau ainga o fa mana vai na le tua ya ile nei fo I vai te mi fa ni ta o so fwa all the born born fa lo me ya ile ala tv tonga si ata si ta mai ta singa masetina tonga pe ye no fo america o lo fa ile ambio le nei e o ya tu motto le pacifica fa ta u mai ta mai ti avenga ngai singa Falir fano noa o se tasio to mai tai senga na o to tonal container. Tau nu o tu lava senga, fatali maia I ta malo lo senga. Ia, maua malav noa so la to mai tai le na maolo ta fia ne lo leo. Maolo tau sa ilia. Ia, ila tau na faya ne fataunga. Ia, fauna kfarongo I konga wa leva li lo loa kako fanga so le jamua. Ia, O isi ave la tu tutonga si tu lou. O isi fa kau fulele mai fa polonga I kongo atu nunei. Ia e maua tala se lau wafe tala ili tamajiti. Se lau wafe tala Amerika. O le nau wasau lunga I social media. Ia ata o tina tonga e faisin tala vau. Ma le ata lo matua singa. Ola wana leo fase e ya kamiki mte ni chiru ngore awala. Eo na avele ya faa mo moe pi ya ingi fuala awe faa moe ngai kamiki. Ke ke ifo ngai kamiki esir me lao laurangi rawa yek. Ai, ya wafake ya foe sole. E ila vatape na mai fo ya kongole aso lulu. E pe aha mo mai fo ile ya vnua fo le fengwa ya sabo leo.

0: Karimasu.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Rui desde México y estoy en su radio 4. Buenos días.
0: Still sharing the world with you on 98.1.
2: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
3: Mabuhay!
4: Maayong gabi!
3: Tadus kanu!
4: Mahay na banggi!
3: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
4: Dalas ang Radio 4EB 98.1 FM kada Lunes Sugod, alas sa isang gabi hasta sa alas 7 isang gabi.
5: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
4: At syempre dito rin sa Down Under.
6: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
3: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o di ba?
5: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
6: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
7: Mali

0: paghahalughog upang saka pa lamang maghanap ng ebidensyang magbibigay katwiran sa kaso. Hiniling din ng kampo ni Duterte na kung papayagan ang pagsusuri sa iba pang mga nakumpiswang gamit, tsakin ang prosecution na maproprotektahan ang mga personal na impormasyon ng dating Pangulo at ng kanilang pamilya na walang kaugnayan sa isinasagawang investigasyon.
1: LPA, malapit sa Surigao, magdadala ng pag-ulan sa Visayas, Bicol at iba pang lugar. Makakaranas ng ulap na papawirin, kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog at sa ilang bahagi ng bansa sa Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon Oriental, Mindoro, Marinduque at Romblon ngayong araw dahil sa low pressure area. Yun pala yung LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ayon sa PAGASA. Namataan ang low pressure area sa layong 495 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte kaninang madaling umaga. Bagamat mababa ang posibilidad na maging tropical depression ang sama ng panahon sa loob ng susunod na 24 hours, inaasahan pa rin itong magdadala ng pag-ulan sa ilang lugar sa bansa. Nagbabala rin ang Weather Bureau sa posibilidad na pagbaha at pagguho ng lupa sa apektadong lugar. Sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, inaasahan ang bahagyang maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan at thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms. Mm. Parang kakaibang Tagalog nito, ha? Medyo malalim ng konti.
2: Oh, man, there are some words that are lumahalug-lug. Anyway.
1: Kalangitan.
0: Yes. At naging maayos at mapayapa ang isinagawang White Ribbon March na dinaluhan ng libo-libong miyembro mula sa iba't ibang religious, progressive at civil society groups upang hikayatin ang kabataan na maging mulat at lumaban para sa tapat na pamamahala. Matapos ang banal na misa na pinangunahan ni Bishop Jose Colin Bagaforo sa EDSA Shrine, sinimulan ang marcha bandang 1:30 ng hapon patungo sa EDSA People Power Monument. Ligtas na nakarating ang mga kalahok pagsapit ng 2:00 ng hapon matapos ang mahigit 30 minutong paglalakad. Dala ang mga placards at bandila na may panganawagang panagutin ang lahat ng sangkot sa mga issue ng katiwalaan. Iginiit naman ni human rights lawyer Maria Cristina Conte na ang korupsyon ang pangunahing dahilan ng kanyang pakikiisa at hinimok ang pamahalaan na pakinggan ang panawagan ng mamamayan. Mahigit na 2,000 police ang idineploy mula sa EDSA Shrine patungo sa People Power Monument upang matiyak ang siguridad ng mga dumalo.
2: On that note, magbabalik po magandang gabi Brisbane pagkatipas po ng ilang paalala at kanta.
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
4: Station sponsor.

hala ko papa ia na hiva ia tu ia he e kauhiva ko ia ai lompe au. Ko tau fasio koko ko e toutaiola a fale lahi ai e hiva ia tu ia he e mapo a vaya pia ko atu ia ma ki mutolon ko tope tau kauwhano redio pefo ki e Paulo Kolo sa lome whaotu. Sane tau hapai te mapata kai lope mo sau taimani a melehona pia ma kau tau legrega ko tope o ku kei whanongoa mo manakoa e tau ngahi hiva a mo hono whau pia mo hono hivai. O atu whaku mai whasi koe ni a kia talamonu ki a ki mautolo hono katoa pe a o ku wongo atu ki a ia polo kalamani a o ku hoko ho a whaere I hiu I keni koe talamonu eni mei he a reo o e otuanga ofa o ku o atu aki a e ofa pe a moe talamonu a hoko eni a aki a e whasi koe toutaiola a whalelahi o ku hipa e atu ia e he mapu a maea.